ogbo eta taba taba fe lo mo se ko fun ara mo bi nitori won ni ise lapa kaluku de ise ti e o ton sise kun joba o ton isowo abi amo won ni gbogbo bi tan pe ntoju won ya ti baba won mo nkan to ye ko won se idagba won mo ewe o je nkan to se patasi fun won nitori won mo pe omo na si nbo ase ijoba fun won ni biba Olorun de gbo adura won ko Olorun ko ma gbo adura eko eko ni ba

motho ke yo motho ke mang o tswa kae o ya kae ke mo shweshwe mo shwaila le kholokwe le saba go ka le mao a ise mogeneng a ga mogena bona mogena ke hladile oha aba fumana ba rutsi ka tla sa sefate aba ba dumedisa